batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.